0: francemusique.fr, Okora Monde.
1: Yes. Arado ni wa gbe bi baba re ni ti on ba ri ki on mo bi
2: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti nbe le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo oro omo ajase pelu omo esi ati nbe le ko patapata atawon jebu ti nbe le ko patapata olohun oba oni jaka bokun lo
2: ami ati ebe papa
1: labe labe odapo ma konko do yoku
2: aji dada
1: Alaji ako mero ko asumo wu eni atola maka tori maka se alaji tola maka to bo toju oloti da shau shau
2: be ni
1: eyan ton talu aji to ton to pa e malu o pe keru o ma rara o pe ki wo fa o ma sawe o pe ki babe ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o po jo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
2: o la lubarika
1: sugbon bi e ba fe sile

na seba dori kanaga na rena makunzana ole baki aya amate kando kabwa makipane waboka mudibaka manyana gawe ah.